0: IKEA presents
1: Bahadur Hemet.
2: Komme umuraka.
3: Komme fantiyaka.
2: Komme gintiyaka. Divehi rajyage adu.
4: Gading hendun hate jehi me divehi rajyage adu.